Julie, medium 5 kilohertz chik stong ap chung ang sum yang la meters band ngib ge ge chuk ap jetang shuzur gu tang FM megahertz gan ang chik nang shuzur chige ka nga ji akashvani le ni jet dring chel za june ches churuk pozash nga pe ches ba chik za mek marin ka sa tang a je dring ngi me tikrim tang po ko zuk chat

Kasetan ha jedring ime jigrim nispes korgunjuna. Dring jigrim nispes gozuk pe kapito chuzo shngeka ledak se nga nesul. Shnga nanskar ma shngeka njejran e telefon gyote nga gadzat kane ledak se lungak me jigrim hello Julie Sanchez lapulin. Shnga nanskar ma ngapchunga eka nga jigrim guneskor. Aka ashwani dilli ne tuwe kaskon la hindi nga nesul tesing ne angrezi nga nesul. Tuk nanskar ma shchuika jingbat pa gune fia jigrim Sanchez lapulin jingpe sungskat. Tuk nanskar ma jibchuika magmi kyokton gune jigrim nga fel melodik. Luntang skarmachong eka ladak sinanga nesul tang dilchat. Tinles nurbi salkane lurik Sanchez lapulin chutsut luntang pedika. Akashwani Srinagar ni diring pito chutsut luntang skarmajibchuika urdu nga nesul tang tepsera. Diring tsani chutsur gyadika junu guni fia digrim Sanchez lapulin. Diring digrim pulkan gun dolkar lamu tang siring lamu. Digrimi korik zatkan lobzang namgil. Rigyatang pedika tamchos dolma. Tang topagune salkane doglurik, Akashwani Delhi ne gyat naskarma jipchu jaika samajar sandhya, Guika News at 9 yang gunaskarma chongika urdu na nasul, dine digrim nyespes ting jupe ka chane chutot urgudang petne chutupa, ishe lamu tang topagune salkane ladak selurik sanjasla pulen, kasadai gunen pen ngaje, dire ngime digrim gune skor gun.

Mirin vev kilo hat chik stong ngap chungak sum yang na mi das ban gib ge ge chu keb ji tang chi zur gu yang khala che tang yuma rele center gu ne kane mirin vev kilo hat chik stong jib ge ge chu kyang atang des ki rele center ge ne mirin vev kilo hat chik stong tu gyang isi thok ne nga je akash pani le ne jun jik tang in phi do chu zo thak nga charu kasar tang je dine digrim ges pabo go zuk chot digrim ge go zuk pe ka ladak sina nasul sanazat

0: Alo, madame Dwey.
1: Ya jule su mula zaten ngira chan la kane murten.
0: Ma program sa se to ta ngin me ya chetan nongal zin.
1: Ya jule chetan nongal le chandi gane juksut pe nongle ju.
0: Ha, program sa re ta le chut.
1: Oli ya tene nam shi da zat pin chetan le.
0: Ha ma yong te zai ta zon.
1: Ya kasa. Ya chetan le tene kazuk shi rakta le ashku tingi nang thatwa ri chong shi ra. Ya gelash gödün setan le yang topa suri juxtiot.
0: Nani bu la tiang dolkar.
1: Kasa.
0: Patma yang den.
1: Kasa ju.
0: Dumbet to ye.
1: Yang le.
0: Dumbet. Tinle. Yang tena tama men de bete yedem ju.
1: Ole setan le tuk jeche tena ngaja tuk gün fonchu aza chespa. Yira
0: yode.
1: Tuk tatkan ilu ngaja sanches la pulen sanaza te setan le.
0: Ya
1: jule. Ya jule.